0: Dr. Madala. Ministan harkokin wajen Jamus Joan Wadipul ya yi kira da ƙara zage damtsi wajen magance matsalar hijira a ƙasashen Afirka yayin ziyararsa zuwa Tunisia da Algeria. A cewar sa, ƙasashen biyu za su iya aiki na haɗin gwiwa musamman ta ɓangaren tattalin arziki da kuma karatu. Hawa Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani.
1: Kasar Tunisia ta karɓi bakoncin ministan harkokin wajen Jamus, Johan Wadipul. Wadipul ya gana da ministan harkokin wajen Tunisia, Muhammad Nafti. A cewar Wadipul, rashin kwanciyar hankali a yankin Sahel na ci gaba da sa mutane yin ƙaura zuwa arewa, wato zuwa Turai. Johan Wadipul yana cewa,
2: Ja, ich erwarte, dass sie mit uns kooperieren.
1: Ina sa ran za su yi aiki tare da mu, ba kawai su bar mutane su riƙa wucewa ta ƙasashen su ba, kamar yadda ake yi a baya. Ina kuma sa ran za su kasance a shirye su shiga haɗin gwiwar tsaro tare da mu. Dole ne mu tattauna da ƙasashen da lamarin ya shafa, da kuma ƙasashen asalin bakin haure, mu taimaka a wajen samar da kwanciyar hankali da bunƙasar tattalin arziki, sannan mu ƙara haɗin gwiwa da su domin su samu ƙarfin yaƙi da ta'addanci. A nasa ɓangaren, ministan harkokin wajen Tunisia, Muhammad Nafti, ya ce bakin haure da yawa na faɗawa hannun masu safarar mutane tare da ƙungiyoyin masu aikata laifuka. Wani batu kuma da ya ɗauki hankali yayin ziyarar shi shine batun take haƙƙin bil'adama da ake zargin Tunisia. Nan ma Wadipul ya ce,
2: Selbstverständlich habe einen umfassenden
1: Tabbas zan yi cikakken nazari kan lamarin. Muna sa ran za a mutunta haƙƙin bil'adama kuma a gudanar da komai bisa dokokin ƙasa da ƙasa. Amma babbar matsalar ita ce masu safarar mutane, su ne ƙungiyoyin masu laifin da ke tura waɗannan mutanen shiga wannan tafiya tun daga farko. Ta cikin hamada kuma su ne ke da alhakin irin waɗannan manyan matsalolin. Babban abin da na fi mayar da hankali a kai shi ne mu yi aiki da ƙasashen da baƙin hauren suka fito, domin tabbatar da cewa an daƙile tafiyar tun farko. Domin idan aka fara wannan tafiya, sau da yawa tana ƙarewa da mummunan sakamako. Wadipul ya ce Jamus da Tunisia na da damar amfanar juna, musamman a fannin makamashi. A bana, ƙasashen biyu ke bikin cike shekaru 70 da ƙulla hulɗar diflomasiyya. A cewar Wadipul, Jamus ita ce ƙasa ta uku mafi muhimmanci wajen shigo da kayayyakin da Tunisia ke fitarwa.
0: Tamadala an gaida Hawa'u Isma'il. A ranar 6 ga wannan wata na Satumba da muke ciki ne za a gudanar da zaben majalisar dokoki a jihar Saxony-Anhalt da ke nan Jamus. Zaben na iya zama zakaran gwajin dafi a karon farko. Jam'iyyar AfD mai kyamar baki na iya samun tasiri, sai dai ga baki makomarsu ita ce kan gaba yayin tantance 'yan takara. Abdulrahim Hassan na ɗauki da ƙarin bayani.
3: Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewa jam'iyyar AfD na kan gaba da sama da kaso 40 cikin 100, yayin da jam'iyyar CDU ta shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ke biye da kusan kaso 24 cikin 100. Jam'iyyar ta AfD na goyon bayan tsauraran matakai a kan shige da fice. Jam'iyyar na son rage yawan baƙi da ke shigowa ƙasar, tare da korar waɗanda ke zaune ba da izini ba, da kuma aiwatar da abin da ta kira remigration, wato ƙarfafa wasu 'yanci rani da baƙi su bar Jamus. A lokaci guda, jam'iyyar na jaddada ikon ƙasa da al'adun Jamus da kuma tsarin iyali na gargajiya. Saboda haka, ga mutane masu asalin ƙasashen waje, wannan zaɓe ya wuce batun zaɓar jam'iyyar siyasa kaɗai, ya shafi batun makomarsu na jin cewa Jamus gida ne ko a'a. Mundau, wata 'yar ƙasar Gambia da aka sauya sunanta a wannan rahoton, ta ce tana da fargaban abin da ka iya biyo bayan wannan zaɓe. Ta ce yanayin da ake ciki a jihar Saxony-Anhalt na iya haifar da ƙarin wariyar launin fata. To amma me yasa jam'iyyar AfD ke ɗaukar hankali a wannan zaɓe? A tattaunawar jin ra'ayi da ake yi a kan zaɓen Saxony-Anhalt, sunan jam'iyyar AfD shine ya fi yawan fitowa. A shirin AfD ɗin, kalmar remigration ba ta shafi 'yanci rani kaɗai ba. Jam'iyyar ta kuma yi kira a ƙarfafa batun dawo da ƙwararrun Jamusawa da suka ƙaura zuwa ƙasashen waje su dawo gida. Ga mutane da dama, irin wannan siyasa na haifar da fargaba matuƙa. Batul Nayob daga ƙungiyar Lamsa, wata cibiyar haɗin kan ƙungiyoyin 'yanci rani a jihar Saxony-Anhalt, ta bayyana yanayin da ake ciki da cewa mace ce mai ciki ba a san me za ta haifa ba. To amma me yasa jihar Saxony-Anhalt ke ƙara zama tungar baƙi mabambanta al'adu a Jamus? Adadin baki da ke zaune a jihar ya kai kaso 7.9 a cikin 100. A ƙarshen shekarar 2025 kusan mutane 193 ne ke zaune a jihar tare da takardun zama na ƙasashen waje. Kimanin kaso 10 cikin 100 na waɗannan bakin sun fito ne daga ƙasashen Afirka. Dalibai daga ƙasashen waje da ma'aikatan jinya, masana kimiyya da 'yan kasuwa na taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban tattalin arzikin jihar. Wani bincike da aka gudanar akan rayuwar bakakin mutane a Jamus ya nuna cewa fuskantar wariyar launin fata na daga cikin abubuwan da mutane da dama ke fuskanta a rayuwarsu, musamman a hukumomin gwamnati, makarantu da kuma wuraren taruwar jama'a.
0: To madalla an gaida Abdulrahim Hassan da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu je Kaduna, Najeriya, inda wani matashi mai lalurar kafa ya zaɓi rungumar sana'a maimakon barace-barace a kan titi bayan samun nakasa, inda bayan shafawa makonni yana koyon tukin keke napep, wato a daidaita sahu. Ya samu nasarar mallakar nasa keken, lamarin da ya ƙarfafa shi fara koya wasu matasa masu nakasa wannan sana'a domin rage yawan mabarata a titunan arewacin Najeriya. Daga Kaduna, garin gwamna Ibrahim Yakubu na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Himma dai matasa.
5: Tashi faɗi da gwagwarmayar rayuwa daban-daban ne wani matashin Kaduna mai suna Rabi'u Yusuf Idris, ɗan shekara 29, da ke da lalurar ƙafa ya fuskanta, inda a ƙarshe ya rungumi sana'ar tuka keke napep, wato a daidaita sahu, a matsayin abin dogaro da kuma sana'ar yi, maimakon dai zama kacukam da sana'ar barace-barace sakamakon na ƙasar da yake ɗauke da ita na shanyewar ƙafa sanadiyar ciwon shan inna, abin da ya sanya shi tashi tsaye wajen koyon wannan sana'ar.
6: Lokacin da na siya sai ina hawa a hankali, ina ɗan tafiya a hankali, a ɗan lungu-lungu, saƙuna-saƙuna dai na community, inda dai ba za ka hau kan hanya ba, baka iya ba. Ɗan lokaci kaɗan kawai sai na ga zan iya yin komi ma. Ina ɗiban fasinja na a hankali, ina tafiya na a hankali, ba wani tashin hankali.
5: Ko ba mai duba ku kana da ƙafa ko babu?
6: Ai so da yawa ma ba sa ganewa, saboda ina yin tukin azanake. Ba sa ganewa, wasu sai na tsaya na sa hannuna danna 'yar ƙafan nawa, tunda sai na yi supporting ɗinta da hannu. To haka dai haka, hankali a hankali har na ƙware. To wani ma in ya hau in canji ne zai je ya bar maka. Wani kuma sai ya ma ƙara maka da wani abu don ƙarfafa maka gwiwa.
5: A cikin ɗan gajeren lokacin da ya ɗauka na koyon wannan sana'ar, da faduwa da kukujewa tare da munanan raunuka ya samu yayin koyon wannan sana'ar a cikin mako ɗaya da yake koyon tuka a daidaita sahu, domin dai samun damar tsayawa da diga-digin kafafuwarsa wajen neman na kansa, inda bayan kammala wannan ɗaukar horo daga irin wahalun da ya fuskanta, ya fara hawa kan titi tare da samun takardun bin dokokin hanya, a cewar Rabi'u Yusuf Idris.
6: Tunda dai kusan kullum ina hau ɗin, tunda ina da zuciyar sai na yi.
5: Babu shakka dai a cikin 'yan watanni kalilan da fara wannan sana'ar, ya fara samun nasarori masu tarin yawa, waɗanda suka haɗa da koyawa wasu matasa masu bukata ta musamman wannan sana'ar, da kuma samun na rufawa kansa asiri, tare kuma da yadda yake samun ci gaba a fannin ɗaukaka a cikin al'umma.
6: Muna cin ɗan abincinmu daidai gwargwadon hali, ba mu rasa ba. Kuma alhamdulillahi har na ɗan mallaki ɗan fili hakan nan, kunce ɗan gona, a hankali dai in Allah ya taimake mu muna nan, mu ga yadda za a yi mu ɗan mallaki filin da za mu gina mu samu wurin kwanciya.
5: Batun kalubalen da ya fuskanta ya kasance cikin abubuwan da suka taimaka masa wajen jajircewa yanayin da ya fada a shekarun baya.
6: To kalubalen da na fuskanta shine lokuta masu dan karban tiket din nan kamun su gane ka, da dan sauran jami'an tsaro kamun su gane kai wane ne.
5: Musa dan gengen ɗaya daga cikin matasa da ke bayyana yadda mai gidansa ke koya masa wannan sana'ar. To sai dai shi ya bayyana cewa bisa ga kurakuran da mai gidan nasa yayi, shi kan ba haka zai yi ba.
7: A daidai wani lokaci da sana'a a Najeriya take ba jama'a wahala ta bangaren mutanen masu nakasa, a ce ga mai nakasa ya rungume tuka keke napep.
5: Kaiwa ga wannan matsayin, in ji shi, abu ne da ke nuna amfanin jajircewa wajen koyon sana'o'i daban-daban, domin da ya ƙarfafa matasan Najeriya wajen dogaro da kansu. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
0: To madalla da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahotannin wannan safiyar. Sai dai masu sauraro, kafin mu sallama, kun ji cewa cibiyar da ke kula da ayyukan sojin Amurka ta sanar da kammala sabbin hare-hare a wurare da dama da dakarun rundunar juyin-juya halin Iran suke a wani mataki na ramuwar gayya. Shugaban tarayyar Afirka AU Mahmud Ali Yusuf ya yi Allah wadai da yunkurin juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Gabaki ɗaya iyakacin abin da ya sauwaka kenan. A madadin editan wannan safiyar, Abdullahi Tonkobala Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi. Bissalam.
8: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barka da rana daga nan DW Hausa da kuka kamo a dw.com/hausa da manhajar tune in koma a shafukan mu na Facebook da YouTube ko kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na yanzu za ku yi cewa a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan zargin shugaba Tinubu da alaka da miyagun kwayoyi a Amurka, sai dai gwamnatin sa ta ce ko a jikinta.
2: Abin da suke ta cewa a fitar ko a basu in an basu din ma babu wani abin da za su gani da yake mara kyau ko kuma da zai kawo tashin hankali ko kuma ya bata sunan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu.
1: A jamhuriyar Niger kuwa sabon zazzabin cizon sauro ne ke galabaitar da yara a birnin Agadez.
3: Masara da cizon sauro da illolin ta dai yanzu suna da yawa, ta ja mana matsaloli ma ga yara wallahi kwarai, tunda ta kai gidan likita ma a kwanci.
1: Idan muka je jamhuriyar demokradiyyar Congo, hukumomi ne a kasar suka nuna bukatar amfani da rediyo wajen koyar da yara don magance yaduwar Ebola. Salihu Adamu Usman shine sunana. Akwai karin rahotannin amma bari in hada ku da Musa Tijani Ahmad mai labaran duniya a yau.
0: DW labaran duniya.
4: Iran ta yi lugudan makamai masu walin zami a kasashe kawayen Amurka da ke yankin Gulf. An gudanar da zaman jimamin iyalan waɗanda suka ɓace a Nepal. Ƙungiyoyin kare haƙƙin kafafen yaɗa labarai sun nuna damuwarsu bayan rahoton sace wani babban ɗan jarida a ƙasar Kenya. Iran ta yi lugudan makamai masu walin zami da rokoki a sansanonin Amurka da ke wasu kasashe kawayen Amurka a yankin Gulf. Bayan Amurka ta sake kaiwa Iran sabbin hare-hare ta sararin samaniya a cikin daren jiya. Hare-haren sun kawo ƙarshen shafa wata guda da aka samu na raguwar fada tsakanin kasashen biyu, yayin da ake ƙara fargabar rikicin zai iya rikidewa zuwa cikakken yaƙi gadan-gadan. Bahrain ta ce ta dakile makamai da Iran ta harba cikin ƙasarta, yayin da Kuwait ta ce wani jirgi mara matuƙi na Iran ya lalata wani rukunin gidaje a babban birnin ƙasar. Lamarin da ya haddasa gobara amma ba a samu asarar rai ba. A Iraki kuwa jami'an Kurdistan sun ce sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 10 na Iran a kusa da birnin Erbil. A gefe guda ana ci gaba da ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar sulhu da Pakistan ke shiga tsakani, amma shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai tilasta Iran ta koma teburin sulhu ba. Masana sun yi gargaɗin cewa idan har-haren suka ci gaba da ƙaruwa, Amurka da Iran na iya shiga cikakken yaƙi wanda zai ƙara dagula kasuwancin makamashi da tattalin arzikin duniya. Rahotanni daga birnin Kathmandu na cewa iyalan waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa ta afkawa a yankunan Himalayan na Nepal sun gudanar da zaman jimamin 'yan uwansu da suka ɓace. A cewar hukumomi an gano garuruwaki 1,114 a Nepal, yayin da ake ci gaba da neman wasu mutanen da suka ɓace kimanin 4,000. Masu aikin ceto dai na ci gaba da neman waɗanda suka ɓace, ciki har da mutanen da ake kyautata zaton tarkace da baragwazon gine-gine sun binne su a cikin wato ramukan samar da wutar lantarki. A birnin Kathmandu an ɗauki ƙwayoyin halitta na DNA a cikin ɗaruruwan mutane domin taimakawa wajen gano garurukin 'yan uwansu. Firaministan Nepal Balendra Shah ya ce bala'in na nuna irin haɗarin da sauyin yanayi ke haifarwa a yankin Himalaya, inda narkewar dusar ƙanƙara ke ƙaruwa sakamakon ɗumamar yanayi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta ɓarnar gine-gine kaɗai, inda ta ce ta kai kusan dala miliyan 158. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ziyarar kwanaki biyu a Burtaniya, inda zai gana da Sarki Charles tare da kuma tattaunawa da Firaministan wato Andy Bannerman kan ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu bayan ficewar Burtaniya daga Tarayyar Turai. Macron da matarsa Bridget za su gana da Sarki Charles da Sarauniya Camilla a wajen kallon ƙayataccen ginin tarihin sarauta, wato wani shahararren ginin zane-zane na mamayar Ingila a ƙarni na 11. Bonham da matarsa Mary France Falhill za su kasance tare da Macron a wajen kallon zanen, a wani mataki da ake gani zai taimaka wajen farfaɗo da kyakkyawar alaƙa tsakanin Faransa da Burtaniya bayan rikicin shekarun Brexit. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya karbi bakuncin takwaransa na China Xi Jinping a birnin Al-Kahira yayin da dangantakar tattalin arziki da ta soja tsakanin kasashen biyu ke kara karfi. Wannan ce dai ziyarar shi ta farko zuwa kasar Masar a cikin shekaru 10 inda aka tarbe shi da faretin ban girma a fadar shugaban kasa ta Ittihadiyya. Ziyarar ta zo ne a yayin da rikicin gabas ta tsakiya kenan ke sa wasu kawayen Amurka sake duba dangantakar su ta tsaro da Washington DC. Masar na karbar kusan dala biliyan 1 a duk shekara daga Amurka a matsayin tallafin soji, amma a lokaci guda tana kara fadada hadin gwiwa dangane da lamuran da suka shafi tattalin arziki da tsaro da kasar China. Kungiyoyin kare haƙƙin kafafen yaɗa labarai sun nuna damuwar su bayan rahoton sace wani babban dan jarida a Kenya da wasu mutane dauke da makamai suka yi a daren Talata. Wasu 'yan bindiga da suka rufe fuskokinsu ne suka sace mataimakin editan jaridar da Standard Alessi Kiprotish a daidai lokacin da yake tafiya a cikin motarsa a wata hanyar da ke kusa da garin Nakaru. Kamfanin jaridar ya ce an sake gano Kaprotish bayan kimanin sa'o'i 9 da sace shi. Tunda fara dai dan jaridar ya bayyana a watan Yuni cewa ya tsira daga wani yunkuri na sace shi kwanaki bayan shugaba William Ruto ya soki jaridar The Standard a shafukan sada zumunta. To karshen labarin kenan.
1: To a gaida Musa Tijani Ahmad da labaran duniyar daga DW Hausa.
0: DW Arkokin yau.
1: To a rahotannin za ku ji an samu kyakkyawan sakamako daga maganin cutar amosanin jini ko sikila da aka samar a kasar Senegal. Muna kuma tafi da shirye-shiryen lafiya jari da ma darasin rayuwa. To amma bari mu bude shirin daga kasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afrika. Ana ci gaba da cece kuce kan bayyanawa ko hana bayyana wasu bayanai na hukumar FBI ta Amurka akan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, a yayin da madugun adawa kuma dan takarar shugabancin kasar na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke fadi tashin ganin an saki bayanan da suka shafi zargin alaka da miyagun kwayoyi na Tinubun. Gwamnatinsa ta ce ko a jikinta duk kuwa da garzayawa kotu da ta yi na hana sakin bayanan. Daga Abuja ga rahoton Ubale Musa.
5: Yanzuwa ranar yau dai hukumar kula da manyan laifuka ta kasar Amurka FBI ta tabbatar da suna na shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu cikin wani bincike na laifin kwaya shekaru sama da 30 can baya. To sai kuma takaddama tana da nisa kan ko bayanan suna iya bayyana a bayyana jama'a ko kuma a'a. Wani ɗan fafutuka kasar Amurka Aaron Greenspan ne dai yanayin bayanan na binciken da gudanar a tsakanin shekara ta 1991 zuwa 92. Binciken kuma da ya kai ga shugaban asara wasu tsabar kuɗaɗe har dala Amurka 460 da aka gano a cikin wata madakala ta safarar hordar Iblis. Duk da cewa dai shari'ar na canza gudana a birnin Washington na ƙasar Amurka, tasirinta yana ƙara fitowa fili a nan a tarayyar Najeriya inda siyasa ta kasa ke daɗa zafi. Kuma fara gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta share tsaunin lokaci cikin makon nan, tana ta ƙoƙarin ɗora siyasa a cikin sabon rikicin da cewa take kama da ƙoƙarin ɓacin suna a maimakon neman lafiya inda babu shi. Abdulaziz ne na zaman kakakki na shugaba Bola Tinubu.
2: Babban abin da mu muke gudu shine a dauko abin da yake ba shi da alaka da menene makoman Najeriya ko shugabancin ta a yau ko kuma kwarewa ko rashin kwarewar shugaba Bola Ahmed Tinubu ya zama shine wani abin da za a rika tattaunawa akan wannan zabe. Abin da suke ta cewa su fitar ko a basu in an basu din ma babu wani abin da za su gani da yake mara kyau ko kuma da zai kawo tashin hankali ko kuma ya bata sunan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Inda a ce wai akwai laifin kwaya misali ai da ba wata magana ake da ban domin duk wanda aka kama da wannan laifin kai ka san Amurka ba kasa ce da za a kama mutum da laifi sannan a sake shi ba.
5: Laifi cikin batun harkar kwaya ko kuma kokari na rushe suna. Ana dai ambato sunan tsohon mataimaki na shugaban tarayyar Najeriya Atiku Abubakar akan gaba cikin neman saki na bayanan da ke iya fice rawa ta shugaba Tinubu a cikin harkar da kila ma boyen tarihin sa. Abdulrashid Shehu dai na zaman kakakin Atikun da kuma ce babu siyasa a yankunan neman samar da bayanan na Tinubu.
6: Shugabanci ba wasa bane ba. Dole ya kamata a ce an samu da shugaba ingantacce, shugaba wanda yake da tarihi mai kyau. Ba siyasa bace, batu ne wanda muke kara fito da duniya shi da cewa lalle shugaba Bola Tinubu shugabancin Najeriya ma bai cancance shi ba. Abubuwan suna fitowa kamar yadda ita kanta FBI ranar 28 ga wata yayin da take kare kanta ta tabbatar da cewa akwai wannan batu.
5: kuma wani tasiri sababbi na bayanan ke yi ga suna da kila ma kima ta shugaba Bola Tinubu da yi. Daga dukkanin alamu lawa cikin harkar kwaya na iya sauya dama a idanu na kasashen duniya da ke cikin tsakiyar yakin muggan kwayoyi. To sai kuma da kamar waya bayanan su tasiri a takara ta shugaban kasar a halin yanzu. A tunanin Muhammad Sa'id Tudun Wada da ke zama wani lauyan da ke zaman kansa a tarihin Najeriya.
7: Akwai kotu a Najeriya a karar da Peter Odili ya shigar wadda ta bayyana karara cewa mas'alar da ta shafi Tinubu a kasar America mas'ala ce ta mutum da mutum wato civil ba mas'ala bace ta criminal wato ta aikata laifi ko report din nan yayi kyau ko bai ba babu wani abin da zai hana shi takara.
5: Tinubu dai takaddun masu shafi 399 suka yi hannun alƙalin da ke shari'a bayanan na Tinubu kuma mai shari'a Barry Hoyle ce ke da hukuncin ƙarshe ko shekaru 30 da ɗoriya sun isa a fitar da bayanan a cikin bayanan jama'a ko kuma a'a. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
4: To yayin da batun siyasa ne ya dami Najeriya, magociyar ta jamhuriyar Niger kuwa batun kiwon lafiya ne saboda hukumomi a can din sun buƙaci mutane da su bada haɗin kai ga ƙoƙarin da suke yi na yaƙar cutar zazzabin cizon sauro. Kiran ya biyo bayan ƙaruwar cutar ce a baya-bayan nan inda take galabaitar da yara ƙanana. Daga Agadez ɗin ga rahoton Tila Ahmadu.
8: Illolin cutar zazzabin cizon sauro akan yara ƙanana da mata masu juna biyu na cigaba da kamari musamman ma a karkarun nan jihar Agadez. Al'amarin da ya sa babbar ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar da abokan hulɗar su suka dauki matakai na yakar cutar masassarar cizon sauro da take illanta yara ƙanana da mata masu juna biyu. Musa Hammadu jami'i ne mai kula da annoba da cututtuka masu tasowa a Agadez.
9: Magani ne wanda in aka samu aka yi amfani da shi sosai masassarar cizon sauro tana zo ma yara da sauki bisa ga yadda ta saba zo musu. Ko magani ne gaskiya mai rage zuwa masassaran cizon sauro ga wannan yara da gabakin wata uku zuwa shekara biyar. Cikin wannan kwana uku da aka yi an samu yaro 36,566 wanda aka yi ba wannan magani na rigakafin wannan masassarar cizon sauro.
8: Sanadiyar rashin daukar matakai na kariya da makin bin shawarwarin likitoci na amfani da shiga gidan sange mai magani yasa wasu ke kamuwa da cutar. Rahamu Usman da ta ga illar cutar ta kuma yi gaggawar samun rigakafi ga yaron ta na baya.
3: Masara da cizon sauro da illolin ta dai yanzu suna da yawa. Ta ja mana matsaloli ma ga yara wallahi kwarai tunda ta kai mu gidan likita ma a kwanci. Wallahi mun samu matsala da yawa amma yanzu kuma likitoci sun ci gaba da bani magani. Sun mana bayani dai illolin cizon sauro suna da yawa tunda har suna kashe yara kankana ma.
8: Baya ga rigakafi likitoci kan fadakar da al'umma muhimmancin tsafta da ke taimakawa wajen dakile wasu cututtukan da ake kamuwa da su. Barira Imran Maiga jami'a ce a ma'aikata mai kula da walwalar yara da mata a fiskar jihar Agadez.
10: Tsafta ita ce komi barsko inda tsafta take nan lahiya take. Muna tare da yaran mu kanana muna ganin su suna hawa cikin shara suna bincike bincike kenan wannan cewa da aka za a waye ma mata kai za a waye ma al'umma kai bisa kan su kula da tsafta mu kula da iyan mu kare hakkin su bisa kan kiwon lahiyar su kenan babban gudunmuwa ne aka kawo muna mu diya mata dama aikin mu ne tsaftace gari
8: batakai da likitoci ke dauka a shekarun ga na baya sanadiyar shiga jihar Agadez.

0: To madalla nan gaba zamu je kasar da cutar Ebola ta yi wa kamari to amma dai kafin sannan bari mu je Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A daidai lokacin da dalibai ke shirin komawa makarantar boko bayan dogon hutu da suka yi a kasar, hukumomin ilimi sun fitar da shawarar bada darasi daga nesa ta hanyar amfani da radio don yin karatun daga gida saboda kariya daga cutar Ebola. To sai dai wasu na sukar matakin kamar yadda za a ji a rahoton da Yakuba Umaru mai gizawa ya hada mana.
1: Ranar 18 ga watan Agusta ne ministar ilimin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Raisa Malu ta gabatar da wani shirin koyarwa daga nesa. Wannan shiri ya tanadi ba da darasa ta hanyar gidajen rediyo da takardun koyarwa da ɗaliban za su karɓo daga makaranta don bibiyar darussan daga gida. Manufar wannan shiri dai shine kiyaye ɗaliban daga kamuwa da cutar Ebola da ta'addabi gabashin Demokradiyyar Congo. Raisa Malu ita ce ministan ilimin ƙasar.
2: Pour nous c'est un double objectif, s'assurer que
1: ta ce manufa biyu ce a gare mu da wannan shiri. Tabbatar da cewa yara sun ci gaba da karatunsu duk da wannan annoba, da kuma tabbatar da cewa koyarwa daga nesa shine tsarin da zai taimaka musu. Sai dai a lardin Ituri ba kowa ne ya yi na'am da wannan mataki ba, domin kuwa malamai na ganin rashin cikakken shiri da na kayan aiki, haka kuma sau da yawa samun siginar rediyo yana da wahala a wurare da dama da annobar ta shafa. Patrick Girinige shine shugaban kungiyar malamai ta Ituri.
3: Yace
1: mu malamai a shirye muke, amma ba mu da kayan aiki. A wurare masu muhimmanci ko da samun sigina babban matsala ce. Yara 'yan matakin shekarar karatun farko ba su iya karantawa ba, haka kuma iyayensu. Makarantu da yawa ba su da na'urar buga littattafai ko na'ura mai kwakwalwa. Ta yaya wannan zai kasance? Haka abin yake daga ɓangaren ɗaliban ma, domin kuwa su sun zaɓi zuwa azuzuwan ne don ɗaukan darasin ta gaba da gaba tare da ƙarfafa matakan kariya. Tishpamba Vivian ita ce shugabar mataimakiyar kwamitin yara na Ituri.
4: C'est facile pour moi de comprendre la liste.
1: Tace ya fi mini sauƙin fahimta idan malami na ne da kansa yake koyar da ni. Cewar yara su zauna a gida su saurari rediyo ba na jin abin zai tafi daidai. Akwai buƙatar a samu hanyoyin da za su ba wa yaran damar zuwa makarantar, amma ba tare da kamuwa da cutar ba.
4: Mais de ne pas se contaminer.
1: Ga iyayen yaran su ma na ganin cewa ya kamata a sake bude makarantu, amma tare da saka matakan kariya. Joseph Ramazani na ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai a Bunia ya buga misali da haduwar coci da bukukuwan aure da ake yi har yanzu.
5: De mesure de prévention.
1: Yace dole ne a mutunta rigakafin, wanke hannu akai-akai, saka tazara tsakanin mutane. Ga cocina nan suna ci gaba da aikinsu, haka ma ba a daina yin bukukuwan aure ba, ana samun mutane da yawa fiye da na cikin aji.
5: Plus de monde que dans une salle de classe.
1: A halin yanzu ana ci gaba da shirya allurar rigakafin. Kashi na farko na allurai 16,520 na samfarin allurar Ervebo sun isa Kinshasa. Ko da yake an amince da wannan rigakafi ne kawai akan nau'in cutar Ebola na Zaire, hukumomin Congo da hukumar lafiya ta duniya suna fatan kimanta tasirinta game da nau'in cutar Ebola na Bundi Bugio da ke yaduwa a halin yanzu. Allurar rigakafin na farko zai shafi ma'aikatan lafiya ne, kuma hukumomin Congo sun buƙaci ƙarin alluran 500,000 don tallafa wani gangamin allurar rigakafin a lardunan da cutar ta shafa.
0: Rahoton Yakuba Umaru mai gizawa kenan. To idan muka tsallaka kuwa zuwa ƙasar Senegal, maganin cutar amosanin jini ko sikila da aka samar a can ɗin ya ƙarfafawa duniya gwiwa kan ƙoƙarin da ake yi na magance cutar. Afirka ce ke ɗauke da kusan kashi 80 cikin 100 na duk masu fama da cutar sikila a duniya. Kuma maganin farko da aka samar zai sa a rage dogaro da magunguna masu tsada da ake shigarwa nahiyar daga kasashen waje. Hawa'u Muhammad Sama'ila na dauke da ƙarin bayani.
6: Mamadu Tahiru wani yaro ne dan shekaru 18 amma yayi kama da dan shekara 12 sakamakon raunin jiki da cutar sikila ta jawo masa. Wani ɗakin gwaje-gwajen magunguna a Senegal na fatan rage radadin wannan cuta ta hanyar samar da magani mai arha. Ɗakin gwaje-gwajen na samar da hydroxyurea wanda ake ɗaukar ta a matsayin mafi ingancin magani ga masu cutar sikila, kuma wannan ne karo na farko da ake kera irin wannan magani a Afirka. Da yake zantawa da kamfanin dillacin labarai na AFP daga gidansu da ke kusa da Dakar, Tahiru

0: To madalla yanzu kuma bari mu shiga fagen shirye-shiryen mu zamu fara ne da shirin mu na mata da yara kanana sannan mu kawo muku shirin mu na darussa da ake koya yayin fadi tashin rayuwa.
1: DW Abu namu
2: yanzu da zarar mutun ya aje waya kana aje waya zaka ga sun dauka suna dauka ko ka sa code zaka gani inda ka san akan su ake rubuta code din zan canza code wani lokacin ma har zan kauce wurin danna code din rubuta amma immediately suna gani za su dauka
3: kai kashe tablet din nan kashe a gurin rukayyan nan karba karba karba ya isa kallon
4: Wannan shine batun da shirin abu namu maganin akwabe mu wanda kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana zai mai da hankali akai illolin sabo da kafafan internet ga kananan yara tare da ni Binta Aliyu Zumi

0: masu yi magana suka ce wai zamani a bi ka a sannu. A yayin da ake tsaka da zamani na shafukan sada zumunta, gwamnatoci a faɗin duniya sun dukufa a kokari na ganin an takaita hawa shafukan intanet ga ƙananan yara. Manyan kasashen duniya a inda waɗannan shafukan suka samo asali, kama daga Amurka da Burtaniya da Faransa da Canada da Australia gami da Jamus, tuni wasu 'yan majalisunsu suka fara muhawara akan wannan batu na takaita hawa kafafen sada zumunta. Shafuka irin su TikTok da Facebook da Instagram da ma YouTube sun jima da zama waje na nishaɗi da koyon abubuwan da suka dace da ma akasin haka ga ƙananan yara. Baya ga dogon lokaci da suke ɓatawa maimakon mayar da hankali ga littattafansu. A cewar Khadija Sa'ad, shugabar babbar mace Counseling Services, mafi akasarin matsalolin da al'umma ke fama da su a yanzu yara na ganin su ne a wayoyinsu.
1: Akan a rinka hana yara waya musamman idan shekarunsu bai kai 18 ba ko 19, saboda yana lalata musu tarbiyya, kuma duk fitintinin da ke damun mu a kungiyancen ma wannan abin na ciki. Irin matsalolin su rape, duk yara kalle-kallen da suke na banza suke kokarin gwada abubuwan da suka kalla suke yi, to amma iyaye ba su san ta ina abin ke faruwa ba, sai dai ka je wannan ya kawo ƙara, dan uwa yayi lalata da ya kanwashi, ai kawu yayi kaza da makamanta.
0: Tarbiyya aka ce tun daga gida take farawa. Akwai masu ganin laifin wasu iyaye da ke baiwa yaransu wayoyi tun ba su taka kara sun karya ba. To sai dai malama Aisha na mai yin kira ga ire-iren waɗannan iyayen da su farga.
2: A gani na gaskiya kamata iyaye akwai irin code, akwai irin strategy da su Facebook su TikTok suka dan sawa domin iyaye za su bi. Idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok, za a duba a wane time ya shiga wannan TikTok din, wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din. So a irin wannan abin ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai, because irin abubuwa kamar haka suna bata mana yaranmu halayensu, a yanda suke magana da mutane, a yanda abin da bai ma kamata suna gani shi suke gani. Domin abubuwa din ya kamata a ce wai ya kamata ne su duba ne su koya abubuwa da zai taimake su ta bangaren iliminsu da kuma zai sa su zama yara da suke da tarbiyya da ya kamata.
0: Makarantu da dama sun haramta wa yara amfani da wayoyi a harabar makaranta, duk a kokari na takaita hawa yanar gizo da ke ɗauke musu hankali. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu iyayen suke baiwa yaran nasu wayar tafi da gidanka zuwa makaranta. A cewar malama Murjanatu Habib, wannan na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta.
3: Gaskiya mu a makarantar mu doka ce mai tsauri zuwa harabar makaranta da wayar hannu, wato wayar salula kenan, domin ko calculator ba ma barin yaran suna amfani da shi balle waya. Muna iya ƙoƙarin mu wurin ganin mun hana yaran amfani da shi, musamman zaki ga wani lokacin wasu iyayen ana tufka suna warwara. To mu dai muna iya ƙoƙarin mu ganin cewa cikin harabar makaranta mun hana yaran amfani da yanar gizo-gizo, musamman a lokacin da suke cikin makaranta lokacin karatu.
0: To baya ga malaman makaranta da ke nasu ƙoƙarin na ganin sun taimaka wajen takaita illar waɗannan kafafen sadarwar ga yara, kuma suke kuka da irin rawar da wasu iyaye ke takawa, shin wake da alhakin ɗaukar matakin ceto waɗannan yara manyan gobe daga illar waɗannan shafukan? A Najeriya, ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara kamar sauran takwarorinsu na ƙasashen duniya sun yunƙuro na ganin an takawa wannan matsala burki. A cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara, Mr. DG Haruna Obadiya, ya zama wajibi gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin domin samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen ceto rayuwar yara ƙanana da matasa daga faɗawa cikin wani yanayi da ka iya shafar rayuwarsu ta yau da kullum.
4: Amma yaya za a yi mu kare ƴaƴanmu a cikin wannan gurɓataccen yanayi? Muna ƙoƙari mu gani idan Allah ya so ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan muka samu lauyoyi wanda su suka san haƙƙin yanda za a yi abin, in suka shimfiɗa mana wannan shimfiɗan
5: to za mu iya kai ta gaban majalisa. Mu kasashen Afirka, ko da yake an ce in ka duba kasashen Afirka da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba, za ga an ce shekarun yaro ya zama ya mallaki haƙƙinsa ko mallakansa 18 ne. To amma mu in da so da samu ne daga 18 ɗin nan zuwa sama, muna ƙoƙarin mu fitar da wannan kundin. Ba za ka kai wani abu kundin abu a majalisa ba tare da wani abu da yake ya mishi shimfiɗa ba, wanda zai sa a karɓa ba.
0: Za a iya cewa wannan bukata ba ta tsaya a tarayyar Najeriya kaɗai ba, domin kuwa mataimakin shugaban ƙungiyar Anweb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal da ke jamhuriyar Nijar ya ce kiran ya zo a kan gaba domin ɗora ƙananan yara a kan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
6: Yau kafofin sada zumunta nan ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani. Banci wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su iya tace abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan. Kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun iya ɗauka wannan dokoki don abin da ake ce ma algorithm da harshen Turanci a tsara shi da za a iya bayyana ɗaya abubuwan da za su yi umarnin yara ba, duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara wannan duka hana shi huce son waɗannan shafuffuka. Ba muna fata ne a tsaye da umarni da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambarin suna gani wanda za su iya sa kwakwalwarsu ta ci gaba su samu ilimi su samu basira.
0: Wannan matsalar da ke nema ta gagari kundila ko kasashen da suka ci gaba ma suna faɗi tashin ganin sun shawo kanta. Ƙungiyar Tarayyar Turai na ƙara matsawa kamfanoni irin su Facebook da Instagram da TikTok lamba na su sauya tsarin wasu abubuwa da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa munanan ɗabi'u. Sauraro gabaki daya da haka zan nada tabarma wannan shirin a madadin sauran yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilinmu da ke Kaduna Najeriya Ibrahima Yakubu. Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn.

0: DW darasin rayuwa. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon, wanda ke nazari kan irin darussan da mutane ke koya a al'amuransu na yau da kullum. Sunana Fauziya Dauda, kuma shirin na wannan lokacin zai yi duba ne akan wannan ɗabi'ar nan da masu yin ta ke son bari, amma kuma yana musu wahala, wato jarabtuwa da shan taba. Aƙalla mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon illar zuƙar taba, a cewar alƙalmar hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. Yayin da waɗanda ba sa sha da suke kusa da masu ta'ammali da ita, miliyan 1.6 ke cutuwa da ita a mataki na biyu. To sai dai duk da illar ta ga lafiyar ɗan adam, masu ta'ammali da ita na ci gaba da ninkaya wajen zuƙar ta, abinda masana ke cewa sinadarin nicotine da ke cikin ta ba ɗabi'a yake koyarwa ba, har da sauya yadda ƙwaƙwalwa ke aiki. Za mu ji irin darasin rayuwa da waɗanda suka jarabci da shan taba, da ma waɗanda suka tuba suka koya. To madalla, alƙaliman WHO sun yi nuni da cewa fiye da mutane biliyan 1.2 ne ke ta'ammali da taba a duniya, kuma kashi 80 cikin 100 daga cikinsu na rayuwa ne a ƙasashen da ke tasowa ko kuma matalauta. Har wa yau, a cikin rahotonta ta ce aƙalla mutane miliyan 100 ne, ciki har da yara miliyan 15, suka jarabtu da shan taba sigari ta zamani da ake kira da vape. To amma me yasa duk da illar ta mutane ke ci gaba da jarabtuwa da shan ta, wato addiction a turance, ta yaya za su iya baranta? To domin tattauna wannan batu a cikin shirin, muna tare da Farfesa Mai Kana Madaki, masanin zamantakewa a Tarayyar Najeriya. To Farfesa, me ke haifar da jarabtuwa da shan taba duk da cewa mutane sun san illar ta ga lafiya?
1: Na farko dai, ɗan adam a yanayin yadda aka yi shi yakan iya tashi da wasu ɗabi'u da akasarinsu ka iya cewa yana kwaikwayo ne, domin ya ga wasu suna yi shi ma ya yi ba tare da ya san illa waɗannan ɗabi'un ba. Na biyu, akwai lokacin da ɗan adam yake yana so ya ga ya ji wannan abin ya yake, in an sha ya ake ji, za ki fahimci cewa akasarin waɗanda suke shan taba sun fara shan taba saboda wani yanayi da ya jawo a lokacin da suna ƙanana suka zama exposed to wani abu da ya ja hankalinsu kan shanta. Da yawa matasa ko yara ƙanana da suka fara shan taba sigari ba su san illar da za ta haifar musu a gaba ba.
0: To amma Farfesa, a ganin ka wasu matakai ne ya kamata a ce iyaye sun bi wajen gano matashin ɗansu watakila ya fada cikin wannan harka ta zuƙar hayaƙi domin su farga da wuri?
1: Babu wasu dukunan shekaru da za ka ce ai daga nan ya kamata na fara kula da ‘ya’yana don ina gudun kada su fada wata ɓarna ko wata ɗabi'a mara kyau wata ka iya bayuwa da shan taba sigari. Ka sa ido ne tun lokacin da ɗa ya fara tashi, amma bisa bincike akasarin yara da suka fara shan taba sigari a al'umma irin tamu yakan fara da shekaru 7, 8, 9, 10 har zuwa 12. So kuma idan kika kalli waɗannan shekaru ne na sa ido na tarbiyya da kuma bibiya.
0: Masu shan taba suna cewa akwai wani shauƙi da suke samu da wani kwanciyar hankali idan suka zuƙi taba sigari. To shin hakan yana da alaƙa da rashin son barinta, duk da cewa wasu daga cikinsu suna ƙoƙari su ga cewa sun bar ta?
1: Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa idan mutum ya daɗe ya jarabtu da shan taba sigari yake kasa rabuwa da ita shine jikinsa, yanayin jikinsa da body system ɗin da ƙwaƙwalwar da tunanin da hankalin gaba ɗaya ya tattara ya koma sai na sha zan ji daɗi, ya kuma ɗauki wannan ya gina ya ɗaga ya cafe ya kuma riƙe. Akan iya rabuwa da ita, matakai ne ake bi kuma a rabu da ita, kuma za a rabu da ita.
0: To Farfesa, kafin shirin ya dora, za mu je ga wakilinmu Mubarak Saba Yaro da ke jihar Adamawa, wanda ya hada mana rahoto akan wannan batu, ya kuma jiyo mana irin darussan rayuwa da masu shan taba suka koya.
2: Alƙalumar hukumar lafiya ta duniya WHO sun yi nuni da cewa kusan kashi 3.9 cikin 100 da mutane a Najeriya wato sama da mutane miliyan 3.1 na shan taba sigari. Azanta da muka yi da wani mai shan taba sigarin a birnin Ewola wanda ba bukaci na ambaci sunan shi ba. Yace ya fara shan hayaki ne tun yana kuriciya kusan shekaru 30 a yanzu saboda tasirin abokai. Ya kara da cewa duk da ya san illar da ke ciki ga lafiyar dan Adam, amma jarabar da ke cikin taba sigarin yasa har yanzu ya kasa dainawa.
3: Abu ne kayan jaraba, in gari ya waye sai na shata kafu in ji dadin jikina. Don a rana ina kashe kusan 800 a sigari. Sigari ba wani abu mai daɗi ba ne, balle a ce kawai jarabanta ne kawai. Don yanzu ko aiki nake yi, ina iya bar aiki in kashe naira 200 in tafi in je neman kara ɗaya kawai ma. Akwai darasin da na ɗauka. Aboki nan da na kalla, sigari ne aka ce ya kashe shi, don numfashi ma ba ya yi.
2: A wani abu da ba sabon ba, wasu al'umma karamar hukumar Gira ta jihar Adamawa sun shirya biki ga wani dattijo da ya ban kwana da shan taba sigari. Malam Isa Umar wadda shi ne ya daina shan taba sigarin saboda darasin rayuwa da ya samu. Ga abin da yake faɗi.
4: Taba sigari ina da shekara 35 da fara shan. Inda ya ja rayina muna cikin kiwo lokacin da muna yarantaka, muna kiwo irin su awaki, to manyanmu za su aike mu. Ka karɓo mun kaza, karɓo mun kaza. To ni ma sai na ga yayana yana sha, sai ni ma na shiga sha. Shi ne yanzu Allah ya zo ya kawo dalili, abokanai na suka ce dena, suna na zo na ce to ba damuwa.
2: Masana kiwon lafiya dai sun ce shan taba sigari ko kuwa kowane irin nau'in hayaki na daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa cutukan zuciya, huhu da hawan jini da ma wasu nau'ukan jinya. Dr. Rilwan Holma wani likita ne a birnin Ewola.
5: Irin wannan idan mutum ya yi amfani da shi, yawanci ya fi kosin ɗin cututtuka da ya shafi hanyoyin numfashi ne. Ya fi disturbing ɗin lungs, misali sigari ko tabar wiwi suna da chances ɗin samun lungs cancer sosai, kansan fufu kenan. Daga nan hawan jini zai iya samuwa. To daga nan sai za su iya samun heart failure haka ko cardiac failure wanda suna bukatan wasu taimako kamin su iya su dinga numfashi. Kuma sannan irin waɗannan suna da chances na samun TB, aka ga suna tarin fuka.
2: Masu ta'ammali da taba sigari ko kuwa hayaki na cewa barin shi ba abu ne mai sauki ba, amma masana na cewa mutum na iya nisantar shi a hankali har zuwa barin shi baki daya.
0: To a gaida Mubarak Sabo yaro, farfesa idan na dawo gare ka, wasu irin hanyoyi ne ya kamata a ce mai shan taba ya bi wajen ganin cewa ya rabu da wannan jaraba?
1: Wanda yake shan taba sigari, shan taba sigari kuma yanzu ya fara, hanya ta farko kawai yanke hukunci ya daina ta. Sai ka dauki matakai, abokanka da kuke zama ku sha da su, sai ka yi baya-baya da su, domin har za ka ji cikin za ka ci gaba da sha. Shi ma inda kake sai ka rage zuwa inda kake zuwa ka sha. Wannan ga wanda ya fara sha. Wanda ya daɗe yana sha, shi kuma mai mafitarsa. To shi kuma kullum muna faɗa issue ne treatment, sai an yi treatment ɗinka. Ba lokaci guda za ka yi withdrawing ba, because akan iya samun matsala kana withdrawing saboda jikinka gaba ɗaya ya saba da ita, wata matsala na iya zuwa maka. Sai kai gira abin da muke kira gradual process. A rana kwali nawa kake sha biyu, ka rage zuwa 1.5 mana a hankali, ta dawo kwali ɗaya, sai ya dawo rabin kwali, sai ya dawo tsinke 10. To kuma maganar da shawarar dan baya ta ƙarshe, hanya shine aje abu ne mu shawarar likitoci wanda suke da ruwa da tsaki ko masaniya kan daina shan taba sigari.
0: To muna godiya Farfesa Mai Kano. Yanzu kuma sai sashin nan na labari na.
6: Lokacin da nake ta'ammali da abin, ba da ma in tafi nema lokacin da nake shan abin nan ya kashe min jiki. Sannan kuma duk wanda da ya zo ya kalle ni ina shan abin yana gani na kamar mara mutunci, ba ma kamar mama ba da mutunci a idanunsa. To babban darasin nan ɗauka a ciki kenan. Sannan jan hankalin da zan yi wa matasa shine gaskiya su guji shan shisha. Shan shisha ba abu bane mai kyau, yana cutar da mutum fiye da yanda yake tunani. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake saka matasa a yanzu sace-sace da neman mata da zinace-zinace.
0: To masu sauraro, da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Adamawa Mubarak Sabo yaro. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
7: To ma da labarin mu je ga shirinmu na gaba.
8: DW Ra'ayin matasa. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun irin gudunmawa da ya kamata matasan Nijar su bayar don kawo zaman lafiya da ci gaban kasar. Biyo bayan wasu matasan sojoji a Nijar da suka kaddamar da bore wanda ya sanadiyar mutuwar da dama. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyamino Abdullahi da zan gabatar.

Yau ma dalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun Hamza Bula Malawal. Yace abu guda ne ya kamata matasa da ma sauran al'umma 'yan Niger su yi. Shine bada goyen bayan su ga duk yanda lamari ya kasance. Kuma a ƙara lura tare da saka ido ga duk wani bako ko kuma dan ƙasa ma da ake ganin alamun kamar bashi da gaskiya. Kuma kamar yadda kullun nake faɗa wa jama'a al'ummar ƙasa ta Niger, mu dukufa wajen yin addu'o'i akan ƙasar mu ta Niger. Mu watsar da magana ta siyasa ko kiyayya, mu hada kanmu. Allah zai taimake mu. Allah albarkaci ƙasa ta Niger da ma mutanen cikin ta. Sai ra'ayin Haruna Bawa Hassan. Yace hakika abin da ya faru a ranakun 28 zuwa 29 ga watan Agusta, inda wasu sojojin ƙasar mu na Niger suka yi bore a Yamai, sakamakon haka wasu da dama suka rasa rayukansu. Abin takeici ne. Saboda haka rawar da ya kamata mu matasa mu tashi mu taka shine kaucewa yada labarai marasa tushe waɗanda ka iya saka rudani a cikin al'umma. Sai kwarmata wa jami'an tsaro labarai akan duk wani motsin da bamu yadda da shi ba. Allah ya zauna da kasashen mu lafiya. Sai ra'ayin Aminu Bako. Yace ya kamata matasan Niger su haɗe kansu wajen samun zaman lafiyar su. Kada su yadda su ba wata ƙasa dama. Su yadda cewa ba su da wata ƙasa da ta wuce jamhuriyar Niger. Ta haka ne za su samar wa kansu ci gaba mai dorewa. Dukkan wani ci gaban ƙasa yana samuwa ne ta hanyar maslaha, ba bore ba ko daukan makami. Sai ra'ayin Abubakar Kawu Girgir. Yace sojojin da suka yi bore na yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Niger san ba su kyauta wa kansu ba, domin cin amanar ƙasa ne kai tsaye. Gashi kuma ba su yi nasara ba. Ina mai kira ga sojojin jamhuriyar Niger da su zama masu haɗin kai domin kare ƙasarsu daga sharrin makiya na duniya. Domin sai bango ya tsage ne kadangare ke samun guri, kuma zaman lafiya shine mafita. Sannan shine ci gabanmu da ƙasashenmu baki ɗaya. Ba komai ƙasashen Turai suka fi mu ba, face zaman lafiya. Wanda shine sila kai su ga matakin da muke kallonsa a yanzu. Sai ra'ayin Jamila Abdullahi Saki Jiki. Yace ina kira da jan hankali ga 'yan uwana matasan jamhuriyar Niger da su zauna teburin sulhu domin ganin an wanzar da zaman lafiya, a kaucewa fadace-fadace da kuma tada fitina. Domin kuwa duk wanda rai yayi wa dadi bai kai mai shi ba. Sau da yawa hankalin wasu matasanmu yana kaucewa a lokacin da suke son isar da wani sakonnin damuwarsu a gwamnatance. Akan yi zanga-zangar lumana domin nusar da gwamnati akan abubuwan da suke ciwa al'umma tuwo a ƙwarya. A ƙarshe ina kira ga matasan Afirka da mu zauna lafiya da juna.

0: To madan labarin mu tsunduma fagen shirye-shiryen kuma za mu fara ne da shirin mu na al'adu sannan mu kawo muku shirin mu na harkokin noma da kiwo.
1: DW taba kalashi
2: Harshen Hausa ba kawai harshen al'ummar Najeriya ko Jamhuriyar Niger da waɗansu ƙasashe bane. A yau Hausa na ɗaya daga cikin manyan harsunan Afirka da ake amfani da su wajen sadarwa da kasuwanci da koyarwa da kuma yaɗa labarai har ma kuma da hulɗa da jama'a. To amma a yau ina matsayin harshen Hausa yake a duniya? Me yasa harshen ke ƙara yaɗuwa cikin hanzari? Kuma menene makomarsa a wannan zamani na internet da fasahar zamani? Shirin taɓaka lashe na yau zai yada zango a nahiyar Turai don duba yadda Hausawa ke martaba harshen da kuma al'adunsu. Sunana Muhammad Tijani Hassan, ni ne Madugun shirin na yau.

0: to madalla. Hausawa al'umma ce mai dogon tarihi kuma mai tarin al'adu baya ga harshe da ke ci gaba da yaduwa a kasashe da dama a fadin duniya musamman a nahiyar Turai. Duk inda Hausawa suke akwai girmama manya da girmama bako da taimakon juna da kaunar iyali da kuma uwa uba zumunci mai karfi domin dai malam Bahaushe na cewa zumunci yafi zinare daraja. A yau Hausawa na rayuwa a sassa daban-daban na duniya walau domin karatu ko aiki ko kasuwanci ko kuma neman rayuwa mafi kyau amma a duk inda Hausawa suke al'adun su na tare da su. A nan nahiyar Turai ta hanyar masarautar Hausawan Turai Hausawan na yada harshen tare da raya al'adun su. Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai, ya shaida mana irin tagomashin da harshen Hausa ke samu har ma da hanyoyin da suke bi domin bunƙasa shi.
1: Yaren Hausa ko in ce al'ummar Hausawa suna bunƙasa sosai a nahiyar Turai. Na fahimci haka ne sakamakon yanda naga al'umma daga kasashe daban-daban na Turai, irin su Netherlands, irin su Belgium, irin su Switzerland. Suna hada kansu guri daya su samar da jagoranci tsakanin su daga nan kuma su zo masarautar Hausawan Turai da ke Paris domin a saman musu ko kuma a tabbatar musu da wannan jagoranci da suka kafa. So wannan shine abin da yake ba mu farin ciki kuma abin munna ne ganin yadda al'umma suke hada kansu kuma suke so a zo a hadu gabaki daya a zama tsuntsaye madaurin ki daya kuma abin kasa wannan yare. Alhamdulillah mu daga bangaren mu muna yin abubuwa da dama domin cewa mu ga an bunƙasa wannan yaren. Na farko shine tarurruka da muke hadawa a cikin lokutan sallah ko lokutan azumi ko lokutan da ake taron suna ko lokutan da wasu Hausawa za su yi aure, to akan hadu a gurin domin a bunƙasa al'amura. Haka nan ma kawai mukan kirkiri wasu shirye-shirye haka da za a hadu a dan shirye kware-kwaryar taro domin a nuna al'ada kuma a sada zumunci.
0: Alƙalin ma sun yi nuni da cewa akwai sama da mutane miliyan 50 da ke magana da Hausa a matsayin harshen uwa, musamman ma a Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chad da Jamhuriyar Benin da Sudan da kuma ƙarin waɗansu ƙasashe a Afirka. Amma a jumlce adadin masu magana da harshen ya haura mutane miliyan 100 a faɗin duniya. Sai da duk da irin wannan ci gaba, harshen na fuskantar ƙalubale a tsakanin Hausawa da ke rayuwa a Turai. Lamarin da ya sa masarautar Hausawan Turai ga bijiro da ranar Hausawan nahiyar wadda za a ringa gudanarwa a duk ranar 12 ga watan Satumba. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan batutuwan da za a mayar da hankali a kai albarkacin ranar ta wannan shekara.
1: Muhimman abubuwan da za a tattauna a wajen shine ƙalubalen da al'ummar Hausawa suke fuskanta na yaren, musamman wanda 'ya'yansu da jikoki suke tasowa, saboda tsakanin da Allah akwai waɗanda za ka gani Hausawa ne da mahaifiyarsu da mahaifin duk Hausawa ne, amma zaka gani wallahi yaran ba sa jin Hausa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka kirkiro wannan rana ta Hausawan Turai, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da za a faɗakarwa a kai kuma a nuna muhimmancin yaran. Sannan kuma mun tsara yanda dukkaninsu za su zo da 'ya'yansu da jikokinsu ko in ce da 'ya'yanmu da jikokinmu duka domin a haɗu a nuna al'adu, yanayin shiga, yanayin abinci, yanayin waƙoƙinmu da irin kiɗa da sauran dai al'adunmu na gargajiya.

0: Duk dai a kokarin karfafa harshen, masarautar Hausawan Turai ta kirkiri makarantar koyar da harshen Hausa musamman ga yara manyan gobe da aka haifa a nahiyar kuma ba su taba takawa zuwa kasashen iyayensu na asali ba. Baya ma dai ga haka, masarautar Hausawan Turan ta bijiro da tsare-tsare domin dakile kalubalen samarwa harshen Hausa isasshen wuri a fannonin kimiyya da fasaha da kuma sadarwa musamman ma a kafar internet. Dr. Mubarak Mahmud ya yi ƙarin haske kan wannan gaba.
1: Makaranta ce da aka kafa ta domin koya wa yara Hausa. Yara ne 'yan ƙasa da shekara 15 kuma waɗanda suke a Turai ne. Akwai malamai da muka ɗauka malaman Hausa wanda yawancinsu a Najeriya suke. To karatun ana yin shi ne ta online. Ana koya musu karatun Hausa da furta kalmomin Hausa. Da kuma rubutun Hausa da za su karanta Hausa da yadda za a karanta ta bisa ka'ida da kuma daidaito. So kuma ana ba su assignment, wato su zo su karanta, su rubuta, kuma a karanta musu su fahimci abin da aka karanta musu din. Kuma ana karanta musu labarai da tatsuniyoyi da abubuwan ne da suka shafi al'adun Hausa ta irin su littattafai na da irin su Iliya ɗan mai ƙarfi. So alhamdulillah yanzu dai akwai shiri da ake da shi na bunƙasa ita wannan makarantar. Sannan akwai International Hausa Center, Cultural Center, da wani mutum mai ƙoƙari Awala Aminu ya kawo wannan proposal ɗin. Wannan abin zai yi tasiri sosai domin ba iya makarantar koyon karatun Hausa bane zai shafi wannan International Hausa Cultural Center ɗin da ake so a buɗe. A hatta manya-manyan karatuttuka na jami'a da na magaba da na wato digirin farko, digirin biyu, digirin uku za a dinga yin abubuwa da suka shafi wannan. Sannan za a faɗaɗa a bunƙasa sababbin technology, ilimi na zamani na kimiyya da fasaha da za a fassara shi zuwa Hausa.
0: Idan muka duba batun tattalin arziki kuwa, Hausa ba kawai harshen sadarwa ba ne. Domin yana taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙa cinikayya da kuma zirga-zirgar kayayyaki a tsakanin ƙasashen Afirka. Babban abin lura ma dai shine yadda a yammacin Afirka 'yan kasuwa da manoma da makiyaya da duk waɗansu masu ruwa da tsaki a harkokin cinikayya ke amfani da harshen Hausa wajen gudanar da harkokinsu. Wannan bai taƙaita Afirka kaɗai ba, domin hatta a nan Turai harshen na taimakawa 'yan Afirka wajen tafiyar da sana'o'insu. Kamar wannan ɗan kasuwa da ke zaune a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Mai suna na Malam Tajuddin Chitara, na fito daga ƙasar Togo.
3: Wannan harshe na Hausa da ka iya kuma kake magana da shi, yana taimaka maka wajen yin mu'amala da Hausawa?
2: Ina tanyana, don na saurare su. Hausan da suke yi na pik, sai na juye da wanda ni na sani. Kuma na try, ina jin yare da ya kamata Hausawa. Yaren da ya kamata yan kasan okoko a cewa kasan dewa Afrika muna da shi kamar ya gama da international na try na koyi waɗannan.
0: Sannan a hankali dai harshen Hausa da al'adun Hausawa na daɗa yaɗuwa tare da samun tagomashi a nahiyar Turai, kuma ta hanyar taruka da bukukuwa da Hausawa kan shiryawa sukan ji tamkar suna gida. Kuma hakan na matukar jan hankalin na waje, a cewar Dr. Mubarak Mahmud, sakataren masarautar Hausawan Turai.
1: Hakikanin gaskiya yanda mu'amala take kasancewa tsakanin Hausawa da kuma waɗanda ba Hausawa ba, abin zai baka sha'awa. Misali, ni a sanin kaina an ɗaura auren Bahaushe da Baturiya ko Balarabiya ko dai Bahaushe da irin wannan waɗanda ba 'yan Afirka ba. A iya sani na a fadar sarkin Hausawa an ɗaura kusan guda 7. Kuma disan da ake wani shiri ko wani taro na Hausawa, in muka je wurin da yanayin shiganmu, misali in mun je taro a hukumar UNESCO ko a cibiyar Ministry of Culture ta France ko a dai manya-manyan gurin al'adu, za ka gani mutane suna zuwa, Turawa da 'yan wasu ƙasashen, za ka ga suna zuwa suna ɗaukan hoto da mu, suna sha'awar wannan diresin nan. To wannan abin alfahari ne.
0: To ma sauraro, a nan ne kuma za mu dasawa shirin aya. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.

0: Gudunmuwar mata ga ayyukan gona, kama daga noman masara, shinkafa, hatsi da kayan lambu, zuwa sayar da kayan amfanin gona da kiwon kaji ko dabbobi. Mata suna taka muhimmiyar rawa a dukkan matakan aikin gona a Najeriya. Sai dai duk da wannan gagarumar gudunmuwa da suke bayarwa, mata manoma da dama suna fuskantar kalubale da ke tauye nasarar da za su iya samu. Hajiya Murjanatu Umar ita ce shugabar kungiyar manoma a FAN rashin jihar Kaduna.
1: Gaskiya muna fuskantar kalubale ta hanyoyi da dama. Kaga musamman yanzu rayuwa abubuwa sun yi tsada. Kaga muna sayan taki da tsada, shi karan kanshi iri in kana son mai inganci dole sai ka saye shi da kuɗi da yawa. To amma kuma zaga har yanzu farashin kayan ba wai suna sama bane yanda ya kamata. Farashin abubuwa zaga da yawanci suna ƙasa. Amma shi taki kaga muna sayan taki da tsada, iri da tsada ga su karan kansu ma'aikata, tunda muna noman ne amma komi sai mun dauki masu mana noma, masu mana shuka, masu mana komi, kuma duk wanda suka yi maka aiki kaga dole zaka biya su saboda kai ma kai abu ne domin ka samu.
0: Noma ya fi gaban shuka da girbi kawai. Ya kunshi tun farko sharar gona da shuka da cire ciyawa da girbi da ajiya a rumbu da safarar amfanin da kasuwancin sa da kuma rarraba shi. Babu abin da mata ba sa yi a dukkan waɗannan. A yankunan karkara musamman, mata suna noma, suna kiwo, suna kasuwancin kayan gonan, suna kuma taka gagarumar rawa wajen wadata iyalai da abinci.
1: Mata yanzu suna kokari sosai saboda zaka ga da harkar noma yawanci maza ne suka fi jajircewa kan haka, amma yanzu rayuwa ta ci gaba, zaka mata suna dagewa, suna ba da gudunmuwar su sosai akan harkar noma musamman na shinkafa da na sauran abubuwa dai haka. Yanzu mata sun shiga cikin abubuwan sun yi tsindin-tsindin, ana tafiya tare da mu duka baki daya.
0: Mace manomiya na iya yin noma ta sayar da wani kaso na amfanin gonar ta biya wa 'ya'yanta kuɗin makaranta da taimakawa samun kuɗin shiga ga iyali. A saboda haka, taimakawa mata a harkar noma ba wai taimakon mata bane kadai, taimakawa iyali ne baki daya. Da bunƙasa tsarin haɓaka abinci a ƙasa, kamar da Hajiya Murjanatu Umar, shugabar ƙungiyar manoma ta AFAN rashin jihar Kaduna ta nunar.
1: Ita mace tana cikin gida, duk wani abin da za ta samu burinta ya za a yi ta ƙara bunƙasa sana'anta, sannan kuma iyalanta ya za a yi su kasance cikin walwala da jin daɗi, da wasu ma waɗanda suke zagaye da ita. Saboda su mata mu mutane ne masu rauni, mu muna buƙatar taimako sosai, saboda taimakon da za a yi mana shine zai sa ƙara ƙarfafa mana gwiwa, sannan mu gane cewa abin da muke yi ana taimaka mana, to ya kamata wani hanya za mu bi mu ƙara jajircewa. Saboda mu ma abin da muke target ko muke hari mu kai ga mun cimma nasarori sosai akan abin da muke tunanin za mu cimmawa.
0: A cikin al'ummomi da dama, mata ba sa samun damammaki kamar ta kurorinsu maza wajen mallakar gona. Ko da ma kuma sun samu gonar, ba kasafai suke samun damar yin takardu ko hanyoyin zuba jari a gonar ba. A saboda haka, baiwa mata damar cin moriyar tallafin noma zai taimaka wajen bunƙasa ayyukansu.
1: Idan har muka samu tallafi daga hukumomi da gwamnati, misali yanzu ba mu da isasshen jarin da ya kamata, koko sai mu ce a misali muna noma hekta ɗaya, sai mu ce yau in muka samu wani tallafi za mu iya yin har sama da hekta goma ma, in har akwai kayan aiki, akwai kayan noma da su taki da abubuwa, in hekta goma ne ma, in har akwai abubuwan da za a yi amfani da shi za mu iya yin wannan abubuwan. Kuma kaga duk dai ƙaruwar ƙasa ne, domin za a noma kuma mutane za su amfana, tun da kayan nan an noma ko mun fito da shi kaga mutane za su siya kuma wanda za su amfana da shi.
0: Noma sai da kuɗi. Manoma na buƙatar kuɗi don sayan irarukan shuka masu inganci da takin zamani da maganin ƙwari da abincin dabbobi da kayan noman rani da sauransu. Sai dai mata da dama na fafutuka wajen samun rancen noma. Wasu ba su da abin da za su iya bayarwa jingina, wasu ba su da cikakkun bayanai ko masaniya na hanyoyin samun tallafin noma. A saboda haka, mata da yawa sun dogara ga 'yar ajiyarsu ko kuma tallafin 'yan uwa da dangi ko rance daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan ya rage musu ƙarfi na faɗaɗa harkokinsu na noma, kamar da Hajiya Murjanatu Umar, shugabar manoma a FAN a jihar Kaduna ta nunar.
1: Yanda nake kallon abubuwan sosai, in har za a shiga cikin lamarin a ba mata taimako yanda ya kamata, ni ina tunanin cewa mata za su jajirce fiye da yanda mutane ma suke tunani. Sai in ga da hasashen da ake yi ma akan amfanin da za a samu, idan har mun samu tallafi, mun samu masu taimaka mana, to za a iya samun sama da abin da ake tunani ma. Saboda mata muna jajircewa akan abin da muke so, kuma muka sa rai zani muna da matukar yin kokari akai kuma muna jajircewa akan shi.

0: Wani kalubale da ke ciwo manoma tuwo a ƙwarya shi ne sauyin yanayi. Sauyi a yanayin ruwan sama da ambaliyar ruwa da fari da ƙaruwar zafi suna shafar gudanarwar aikin gona. Ƙananan manoma mata musamman su ne suka fi shan wahala saboda yawanci ba su da yadda za su yi idan an samu matsala a noman. Wannan dalili ya sa fasahar noma da ke kira Climate Smart Agriculture yake da mahimmanci, wato hikimar noma da ta dace da yanayi. Hajiya Maryam Abdulmalik, shugabar ƙungiyar Green Growth, ƙwararriya ce a wannan fanni. Ta yi bayanin yadda mata za su ci moriyar wannan tsari.
1: Manoma suna buƙatar koyarwa da wayewa akan canjin yanayi da kuma abubuwan kala-kala da ya kamata su ɗan canza a samu ci gaba don a yi ƙoƙarin samun food security yadda ake buƙatar shi, yadda gwamnati suke ta ƙoƙari a samu.
0: A fannin kasuwa, manoma da dama na samun matsaloli wajen sayar da amfanin gonarsu da daraja. Rashin kyakkyawar ajiyar amfanin gonar da safararsa da rashin farashi mai kyau na rage musu riba. To ko ta wace hanya mata manoma za su bunƙasa ribarsu a wannan fanni? Hajiya Maryam Abdulmalik ta yi tsokaci.
1: Manoma sun samu wannan ilimi, to kaga abubuwa zai canza musu. Kuɗi za su samu fiye da yanda suke samu saboda shi amfanin gona da za su cire a kowane hekta zai karu. Misali suna samun 60 a hekta, to zai iya kai 100 ko 150. To ka gani an karu kenan. Idan aka yi haka za a samu ci gaba na tara abinci wanda zai kawo ma kasan arziki. Sannan kuma exports ɗinmu zai yi yawa. Za a samu abinci da za mu ci da har wanda ma za a kai kasan waje.
0: La'akari da waɗannan matsaloli, shin mata manoma a Najeriya suna da kyakkyawar makoma a harkar noman a nan gaba?
1: Suna da shi. Abin da challenge ɗin shi ne, ya kamata a ce gwamnati da su multilateral sun fito da funding, sun kawo a samu a yi wannan capacity building ma manoma da yawa. So that ba sai a kan shinkafa aka siya ba. Kowane commodity, kowane crop, ana iya gwada wannan a gani amfanin ya fi yanda aka saba yi.
0: Wata dama da mata manoma suke da ita ce yin noman domin kasuwanci ba don abin da za a ci a gida ba. Sai dai Maryam Abdulmalik ta ce manoma za su ci moriyar amfani mai yawa idan suka kiyaye da dabarun shuka na gaba bayan girbi.
1: To idan aka samu amfanin, misali kasan manoma idan aka yi girbe sukan ajiye amfani, su yi amfani da shi next year ko next season. To shi wannan amfanin dole sai an tace shi ai idan an zo shukawa.
0: Idan mata suka samu damar cimma nasara ayyukansu na noma, to ko iyalai da al'umma za su amfana. Najeriya na da ɗimbin albarkatun gona mai yawa. Ƙalubalen kawai shi ne kawar da duk wani tarnaƙi da ke hana ruwa gudu wajen hana mata cimma gaci a burinsu na noma. Tallafa mata manoma tamkar zuba jari ne na kyautattuwar rayuwa da makoma mai kyau a Najeriya. To masu sauraro, a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: Haka ne, to da fatan za a koma gona ko Muhammad Tijani Hassan da ya shigo yanzu domin mu karanto ra'ayoyi da kuka riƙa wallafawa a shafukanmu na sada zumunta. Na san shi ma dai bara ya yi noma ba, na dai ban sani ba ko akwai gonar ko dai gonar microphone.
3: To gonar mu dai ga ta nan ɗakin magana za a ce da sauran abin da ba za a rasa ba na aikin jarida.
2: To shi kenan, ai Allah dai ya ba mu sa'a gaba ɗaya.
3: Haka.
2: To me masu sauraro suke cewa?
3: To tabarkallah Salihu Adamu Usman, kusan dukkanin rahotannin da muka gabatar sun ɗauki hankali. Musamman ma idan na fara da ɗauko ra'ayin Yusuf Haruna Kariya Niger mai cewa ba na tunanin idan aka samu shugaba Tinubu da laifin aiki da takardun bogi zai rasa damar tsayawa takara, saboda idan shari'a tana aiki ko a baya ba zai samu wato tsayawa takarar shugaban ƙasa ba har ya ci zaɓe.
2: To fa. Gai dai ban da sharhi mu dai zuwa.
3: Ga Yusuf Fofana latsa ce, to Allah sa dai kotu ta yi binciken wato hukurai domin gano cewa shugaban Najeriya Tinubu ba takardun bogi bane yake aiki da su ba ganin yadda har hukumomi wato
2: na Amurka kenan wata gira
3: eh haka da yake nufi har hukumomin wato daga wani bangare na zargi wato ko duba da yadda ake ta bankado hukumomin bogi a Najeriya
2: to Tijani akwai balaruwan kanwa daga karamar hukumar Gulani a jihar Yobe shi kuma cewa yake batun masana shari'a a Najeriya da suka ce idan har aka samu Tinubu da laifin aiki da takardun bogi yana iya rasa damar tsayawa takara a zaben 2027 muna wato mu dai kawai abinda muke jira shine gaskiya ta yi halinta
3: to ga Yusuf Sani shi kuma daga jihar Niger ne nike ji
2: eh arewa tsakiyar Najeriya
3: to shi kuma cewa ma yake wai Tinubu ko ya tsaya takara a zabe mai zuwa wai talakawan Najeriya ba za su zabe shi ba
2: anya to wannan ba ra'ayin shi bane ko akwai yan jam'iyyar APC ba
3: kamar dai haka nake tunani
2: lallai
3: to ga Shafi'u Mu'az Musa yace assalamu alaikum DW Hausa magana ita ce Tinubu na da takardar bogi wato ko yana maganar a ce Tinubu na da takardun bogi yace wannan zance ne kawai
2: shikenan
3: siyasa ce wato lokacin da ya hau mulkin sa na farko ba a gani ba sai a yanzu ne za a ce wato shugaban na amfani da takardu na bogi to wannan na ga daga mai goyen bayan Tinubu
2: ne yawa kaji kamar martani ne ai ga ra'ayin farko din
3: wannan haka
2: to ai ina ga Tijani da yake kaje Niger ni kuma bari in mai da mu arewa maso gabashin Najeriya jihar Borno
3: na'am
2: akwai malam wato malam Bundi A Sugun daga malam Fatori kenan shi ka san cewa yake wai hakika ya bar wannan zance ne na Tinubu kenan yake cewa hakika rashin Messi ba karamin koma baya bane ga tawagar Argentina mun ga hakan a lokacin da ya bar kungiyar mu ta Barcelona wanda mun sha wahala sosai kafin mu koma kan ganiyar mu
3: to ga Sanusi madattai daga damagaran shi kuma yayi tsokaci ne kan rahoton mu akan wato zaben raba gardama a Guinea Bissau yana cewa wai al'ummar kasar Guinea Bissau sai mu ce can ga su gada
2: to changa su gada saboda shi dan Niger ne
3: haka wai domin mu nan jamhuriyar Niger yayin mulkin soja muke
2: to fa
3: kaji fa
2: lalle
3: to ga Mutari Ibrahim Bako da yake lokaci na hararar mu daga garin Dandela a jihar Maradin Niger yace to ai wannan badakalar wato nago nan da sakon nasa kamar
2: ba samu wucewa
3: ba zai samu wucewa ba ga Salisu Bandam da daga damagaram shi kuma yace Allah ya sa a dawo da demokradiya mai dorewa a kasar Guinea Bissau
2: to shikenan sai mu ce muna godiya gare ka Muhammad Tijani Hassan da kuma ma masu sauraron mu da suka rubuto waɗannan ra'ayoyin yanzu kan Musa Tijani Ahmad sai kunna microphone domin labaran duniya zagaye na biyu
4: DW labarun duniya
5: Shugaban Amurka Donald Trump ya bada shawarar sauya sunan mashigar Hormuz zuwa mashigin Trump inda yake cewa Amurka ce ke da iko da mashigar ruwan yayin da yake ci gaba da gwabza yaki da Iran Trump ya bayyana hakan ne a shafin sa na sada zumunta inda yace yanzu da mashigar ke karkashin ikon Amurka ya kamata a sauya mata suna Fadar White House dai ta wallafa taswirar yankin Gulf da aka rubuta Trump Strait a wurin mashigar Hormuz. Ma'aikatar cikin gida ta Spain ta musanta cewa akwai wani rahoton yan sanda da ke nuna cewa Morocco ce ke da alhakin kwararar bakin haure zuwa Ceuta a watan Yuli. Fiye da bakin haure 70,000 ne suka tsallaka Ceuta wani bangare na yankin Spain da ke kasar Morocco, lamarin da ya jefa gwamnatin Madrid cikin babbar matsala. Yan sandan ce sun tono gawar tsohon ministan harkokin wajen kasar Yan Misrak domin sake gudanar da bincike kan musabbabin mutuwar sa mai cike da sarkakiya kusan shekaru 80 bayan mutuwar sa. An dakatar da lasisin tuki na shahararren dan wasan kwallon golf na Amurka Tiger Woods na tsawon shekaru 5 bayan amincewa da yarjejeniyar shari'a da ta shafi wani hatsarin mota da yayi a Florida a watan Maris. Woods mai shekaru 50 ya amince da tuhumar tukin ganganci yayin da aka jingine batun tuhumar tuki cikin maye a zaman kotun da aka watsa kai tsaye ta kafafan yada labarai alkalin kotun ya gargadi Tiger Woods kan cewa idan ya sake tuki yayin da aka dakatar da lasisin sa to tabbas zai koma gidan yari nan take to gare ka Salihu Adamu Usman
2: To ma sauraro ai garshen shirin ma kenan gaba ɗayan sana wannan maraicin. Idan kuka je babban shafin mu na internet dw.com/hausa akwai wasu labarai da muke wallafa muku lokaci zuwa lokaci ku je ku karanta. Haka akwai bidiyo na yadda mata ke gudanar da sana'a a jihar Lagos ta Najeriya. Wannan shirin ya kammala Musa Tijjani Ahmad ne da ya karanto mana labaran duniya sai kuma Muhammad Tijjani Hassan da ya karanto ra'ayoyinku. A madadin su gaba ɗaya da kuma Claudia da Brita da suka kula da na'ura, Abdulrahim Hassan ne editan shirin na wannan maraicin. Ni kuma ni ne Salihu Adamu Usman nake cewa mu kwana lafiya.
6: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.